0: niye dayam o sana söyle. Ebeye gitse. Beni kendi çıkına yiyen zamanı. Kesin bunu söyleyeyim. Sen oturma beni kendi yiyen. Ayo akrakona na olsa onu mu eka. Yenka en bon en sana tu abwesi en tu gesa. Eni tutarı o tutu tutu tutu. Ele ya çeye o inform o konsen tarbanı açı. Confidential çıkıse kanuboko ansana. Ekoye bu fosfa ube tu onya kofunu nina. Embanı ewa yakışı nina. Yolunu nina no. Ankuye sa ate kokore tutu nabu.
1: Nipa yetini ke yeko Ghana AIDS Commission wo jume diye mwa. Deputy Director of Programs, Owa Derek Opon Ejare. Asemi munti. Yeshe ni musenki ebebo onko mfufo ewe hune so enyema entu tumu. Miyako enimu se ebre ema kwa ya besan sobi echibiu.
2: Enanu subrani etigu ya inyesi ya no ya gana fwenye na anu enima sem. Na insuwa ito ya yeche ni yehuni se. Se yehuni diyo hun sem. Enkweye. Gata ya zeduwa na ya dide ukurumu susono. Ifya ya remase ya achum. Se enye bola na ya anu ya. Eni se nsuo ni to agata da ho na so nenda mkomo sense gata no enya de nsuo ni famu e yeye ni ba bi nsuo di wonya bo ho asafo hene se wo boa pa wu se bola ne na wonya ba bi famu wu empatemu mancha mancha e ho e na ti so gu bola e jema nsuo to yeye e de aho kire ba pa ne titiru ne nkran ama aban aye ne se de bi ye ntimi ntina o mmene ye nye ye niam ate se na mre ni ha se bi mpredua sa mo dom akuru mpo no e mra wo ho intene aban aye sa se de mre gu apono so nuwe tire nsuso no wohwe hu ni se ba bi a gata da nanso e mu aye ma ne be kale mu na nsuo to nye ba bi atwa fa sanso so e na ba bi a e se fata se ye gu bola aban hwe na wahyehye bi na wo kire bi ye bola wo ye fiefie mu nye ba bi a se fata na ye timi e de kwa kuku na enu na manfo du kompe ka se kire mu so brebi atwa mu nanke wo Ministry of Sanitation and Water Resources asa aso yeyi ebensu wonsu ne hunide hu nsemu a eya aso yemu a o masede entian kane abadada ne bresu no e odwumadi ba ne hwe ne garret project e na gama sanitation project sa aso ye ne hwe ya o mo hwe ne dwumadi ne ne ntoto ya Ghana fododo na no otimi enya aso mfaso eni saban ba ye o ka se de bi aso ye ne dosu dodo se bi mpredwesa aso ye ne dosu na mfaso obi ani so a e ne nanka aso ye no kwampani ho no mo ananka ye e mu ntino ne Ministry of Sanitation and Water Resources ye de koko ka local government chieftaincy and religious affairs ministry ho a asoye baako eyenta ena chese wohwe nkronkuma mpuntuo wo sahwe ahunidie na wasahwe nsuwansuwa dwumadie so na na Ghana fo bi chem se debi ekobasa no ne kame akwa ese osoafo woda local government ministry na no no ye the burden pressure or how do one eto no so sense wono kasa so ene okuremu no emu odu eso dada enti esa the water and sanitation resources akoka no ho a na e kame akwa se dwuma no kwa no wonti mi nya no sane ese na efata na ensem ni nsusuya amafo dia to wonti ye bekwa homa no so na ye ni mpenifo bia uko pima machebe jefia abidi kwa hwan hudi ni suwa nsuwa eku osuwa no oka ho bi wono anso ye machebe dwani de ma adehia ewo atebubu amanten urumanyafo sanja nanja na ye ne no atwetwe nkomo edefo nsusuya amamfo edigu apono so yi eho urumanyafo sanja nanja pisa fema nyumire ye dase na obre
3: ye jamini ana odi mu
2: adom ahoden wo ho
3: ye benyame afi
2: urumanyafo nsusuya ganafo edabetumuni o omususu se local government ministry no esundada NGD Sanitation Water Resources Ministry kan ho a urumnyamfo no ntimi nyi adwuma no sɛ ne sɛ na effort ntin kebe ya yensanchim wakoye osoafo a anaso akoye urumnyamfo a wo somade chewa na sibedwafie na Sanitation and Water Resources Committee wo kan ho bie no wo susu sɛ san susu yi ne kwa so ano no anampo ento aso ne
3: di kan ma ncha tiefo nyina na ebinka atebu amantem esoafo nyina ejina o mwana mo ma sheja be shi na yamma on says sanitation ni o mo kasa no sa o hwe local government na kasa kasa local governance sanitation na e wana e se e wo because the sanitation ni na e local government and to send the question ministry fufu na o team ministry fufu a eya na ehu adwuma na ehu asem kane eya din so an say ministry eya oversee local assemblies no eya local government the local government ministry no ena MMDCs no MMDCs no omo so e de ma no enti ne the session na mwe bi e twem na amanda dana you free local government now some call you water every wet house in the camp

ayi sikan enye ni je ni mfa so bebre wu ayi sikan emu edu dia papa so na di aye emu bu basa basa te sa fofo bi ayi ni ayi ba wiya ana dia dodo na fe plantain wo di ye adjuma eni je nko a eno achi kotokru a ayi fo dia ba eno so papa pa so suado ana se masikan ayi fo na dia ba eno so eye papa wo dwa so na ye ka ni se yi costo mf na kwa se fo bi se se omo so ni dia na se ye de bu so mo dia ba de di twa na mro costo ni na kwa se fo mo die ni ayi sikan papa pa na sa sikan pa we die se wardrobe sampa goka se kwa domain ko eni ko twa breku mo ehia no wani hwe mike ventures e wo breku golden city park wani tre thursday market na unya dudu bia tu atu fo bo eni wachi nsuku tre number 2 mike ventures annex e wo hono mo a wo tu ayi sikan papa we nyina bia wi no osan so china dust eni general goods bia bia tu fo bo fre 0208259314 and as a 0554408200 IAEC.